manik itaro na hamutuk ona no reza ti ona orasaon kapasita. Agora itabot sira beletoba iya ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaon konaba visualizasaon.